0: thaina na ndaika mrongo ida tunaida ndato ndene ago kubya friday edition
1: yeto
0: kapi wa makoches
1: nani ambeta ka radio ngatua
0: happen yo ya kerewa na Ethiopia
1: ndabiro ba ku ndego kinya 2019 Bata kunda inyako wa 2019.
0: Na inaoko hapa kwa alikuwa baile selasi.
1: Hey, hi le selasi. Ja, Rastafari.
0: Oh,
1: buo, buo. Sama hivo.
0: Buo, buo.
1: Ambeide wa. Ja, Rastafari.
0: Ntiuga intonte kumbanya tantari. Ja ni kugate yo.
1: Ja, Rastafari.
0: Meao kwa non kuzingate. Nga siedhe la kore ya gurulea meoru. No, muankama nye ina atu ete tere.
1: Meori.
0: Meori.
1: Iwe tuwa meori.
0: Mbere ya kudhinga kama muanka on tale liya sararoko. Nara tu ete ete. O unandene kugate.
1: Ja, Rastafari. Ja, obviously moru.
0: Rastafari.
1: Nuko wana ende. Bless ya. Iwe bless ya. You are wagwan.
0: Wagwan.
1: Nothing the one.
0: Eh?
1: Nothing the one. Wagwan in kedia mua.
0: Tu e mundene. Tu keri tango ke karendi gato tige mantu
1: me ingi. Ari in kedin ko untu ko ema matri bada narasta
0: kapi. Ndai gire wa kiu gati re. Kinya muda ne kion dibei na. Ne kion dibei na bio na mugate ne muere.
1: Kebi. Kendukulu. No kion dibei.
0: Eh.
1: Isa
0: kalamenti.
1: Kiwika kio kusua. Kiwike ya wagwani nkedi.
0: Wagwani.
1: Nothing.
0: Lakini maugire bo.
1: Nothing the one.
0: Nukono nyunya mdivei na boka rasa kalamenti. Kinyamui kioba tumaira kiembio.
1: Kiendivei na chakalamenti.
0: Ni holy hub.
1: Holy hub. Na by the way ndawa yento bibi nge muno kapi. Utona.
0: Lakini ne mauga kire kerwe ne karendi. Kire ngire kerwa. Gukana ndi nyingi utumirwa na are anja for example ugwe no gugitumira ngatu no gugitumira moyo kuro ngatu no gugitumira
1: ndo kwa ya mweku mweku imwe kuro imane yo eta ya mweku pero lela lia nela ya tu leo bibaswa kempara muno
0: kempara
1: kempara kikariara no kwa inyengwe kapi Buto wewe.
0: Kwa ubole mera mera within hours.
1: Kule mera aki kada inyoka ria. Wewe. Ya nto bangu inya. Kapi tenya nyesi otuko.
0: Gete kie wani ontore.
1: We rungura ngombe we kama.
0: Na kwe kio kio. Na kwe kio kio huwa.
1: Kio.
0: Hintu kio mbe. We kwa tere.
1: No ere. Stand by.
0: Eh.
1: Na ni musuri.
0: Ale. Ale. Ale.
1: Iyo kwa No, my dear family, on the good day.
0: Got to a kid like a bra. Wagwan,
1: wagwan, my daughter.
0: I'm a hatter. I'm a hatter. I'm a hatter.
1: I'm a hatter. I'm a hatter. I'm a
0: hatter. I'm a hatter.
1: You bring my money. You bring my money. You don't let me do it. Neto we asiari, we menyere muno na anaba. Ofada mwana umete university. Okele nyako duwe.
0: Na no musumbura eruga. Eruga, we keroma.
1: We kera sukumene, ote meanire kumisa
0: zebe. Ndiyo, kabulia ni atanko na ngombe, izire, izire naturali na ngombe. Mwazi, anga.
1: Ndiyo, kaburia, ndiyo, kaburia, atema ya buria. Ai! Ino rari terempe chacha weke na mayo.
0: Za dhahabu.
1: Rimo goro ari tempe mpero na tuempe ya mayo yawe. Mino kabodi
0: ya le. Kikoti kira kira kwa kia ngirini. Kire kure umedo akarukile nyara angiete.
1: Kwa atara umarabarende kwa atande kanyama atare siyae kapo kumama.
0: Kapo kawika yu internally displaced.
1: Yes.
0: Ne umabu ipo mahamete kwenu. Kalendi ya.
1: I'm the cheap
0: now.
1: nothing the one.
0: Back to the root chief.
1: Back to the name. You know, Haile Selassie. Haile Selassie.
0: We need justice chief. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kwa mwekuru to gutu ya no tira na chuka marinya za za ere za ere
1: ata u atiri ata ayo kyambembe wa autauna utira o ikorema
0: yena ndaba kwenja marinya
1: o kwenja marinya
0: ate tu ona spring kora
1: e dia maye yes olo no ram te gera lo ma nga meri gera undi
0: 0798195412 to aranirie 0798195412 daidano itigaletia ndaeka ekomina inyanya twere inde ore tuetanie mwankada ikarunga madha inyanya
1: but you are not in the guan wow
0: Eru FM
2: alo nende alo
0: nekurela
2: kenya mwke umu kwa lenja wakiru manje kinyingi mwana mani
1: wakia kunda
2: wakia kunda niku ya kwena ana keba mwe
0: Pole. We?
1: No kwazo kweta mosako. Iwa
0: ute mosako. Ute kwa kawene nuje ntangicha kabona sia the
1: branches
0: ni guto tira. Mwanka ka koromone kana mwanka kure wetete.
1: Bedwa ni munde ne kawa yare bare hindi u.
0: Oh eh. Aya 0798 195 412 0798 195 412 Kenya muke ikithuku kareni no gikuonia atiri Kenya you are mother ne you are girlfriend nikithuku ma
1: Eh hi buddy Eden even tell your buddy
0: Mwe kuru no mbwaga ekera kanyua mwana ne arogerwe Hi buddy
1: Kada inya kwenda musako yo boris deira ta sioro boris